jos sene no kawrna tra jo chaade wuro matla hole ma clear de badja tibe do boge wuro jo jo retam tar wurda suwa jimta roger konen difere na dingse yarna babsi ye tu hasaro mi jangna dingse lay fer warenda de hen bay gunka go tayda jiwai gorjon bingbil may dogo sai so mo sai lo ay tuman man bir mena gin sala dain wini ga hayba kawre non hu dogo nda ci bombo bi tuno ji wina no ji kera no ji dupure dain ya tra jo chat bu mota di mandil nan sam motana dingani di hijja na tra jo chat na ila adaye ni wini ga bargin manana ila da jo jo ngala sina sigla dai ingénieur tem ga wangba di bay ko do cha wala amene jamnel yo bay jamnel yo la hi jondo di jar boy da akaru ma kasen le mo ili muta no do na shin do le farsha do le mandalia do walia do do kunduli ama ferre bi ke jamnel la kayf ba mo ne abesh ne am jaras do le gilla ama no jir porno di ba ngon la blam no do no shin dai kibi yo kor kaur ma kasen ko sirum ta la ka yarda papsi ay ga jonya no kam jonda.

wile kan an gigi de non kafe niki sara 2020 kum la part bi fayti la kinga klingo kuma ke la barba ma fayta tero rije ko dikan gaine kan ma la ka de chete nam pum ga mi la bara mi sum sala kan glilo ko le ni presence kai lop kan am la ya hay galima din kan de sum ga chitu sia hay na ta yala igo ten ga liga ngolo kai nam mul la ka de chat marshal mamat Idris Deby Itno nam kai fil out kai ko na kep kep kep am disi gani ten gani am dumi ngolo am sumna kai fok matuni na tatan ga kai ne am dala ten ga liga jongolo mat ke che kai na me ti ten gani disi kai full seat kat kai se di bol gai na me premier vice president premier ministre na ni se gai che wa cha tu zingolo si sumza ngolo sali lo pelini hakama nong tafa gali na ma si sa kai sa civili e muliana et sum sala ga ino ni sila ga lak lak pokline dine kaf ka in kay chef community na kaf ka nam pisi la ba disi la ka ngolo nir su hum si ko yo am hot disi ni mo kay la uta be klenga na be chat sudan na tan li da ir jot ka ya ga ni ni se ko ir si chuk ir si ka nga kay me se mali pet kaf ka ni ni sila ga lak ni tun chaw da be hakam na kay me se mali pet ka ni se me la ka bunum din nam don disi ga ko ngolo kan pam jo hen ga nam la wa kay la uta fi bunuka ma yo wo yo kay sum sa civil la kay ni sa ma civil na ganum bun ko moti kanga ya la tine gani nang la anda jora hay bunuk na da kanga no kay ni sa civil sa fa ni yo si bun ko kisiya dir nem sa muliana si sa le yisi ga chef raselebo chef communique na sa province ma feeding gani kay la ko nam brasil bisiya temli pet gani si la kay bunum denge ala na tun chawe na gani si kala kay ni si done ni si la kay buna bolda ma didi go yo kain gutta machos katia na ka te fulu gen misia ni singo ma nga kain kai irsi na la bu na ke hetta ka dikan gen kai mi mete mediator ga dia sama tap jara ma fina ga bichat nam dikai mi sum sa chat en non kafe te chat kain ti na ga fa kafe nang sama chat de gen na kain na ga bango ma em tem doctor kain on nine kebe na ga ke fa ya fa kafe sum sa ra ka la ga gen doctor kain hi joda mai la kenga li la li ga no fata bene la ga dono la kai don kumai toya tema li petkeni nei do kotomu yo kain tok tok kaini jot kali ga ni nam job kai misum sangulo sala la ga kai ni li lupo hakamuna si sa kai mulia kai sum sali la para vila vik la kai dapo kongla lumi mision klano kaf kaini ngom de kai li kai bisi kafe tema jom man kaf kaino la li ga ni nei do du mu kotomu ma dok tok kaini mat ka chita ni sen ka tani ka bur ka koi bigi rekru bigi da ga no mai nga di chat ka mai ko gal pi sa kep di ka in na ka bi sum non ka fi ka nga ke sum hum tu sia lak tok tok ka tu sin nga da jot ka no yo to so ga to so bu na ke het ka di ga nian ga ni ka tun cha ko bu de ve lendin grau ta di ga mi lok mol ma sam mi dina ma fi fok ma tin da ga li ma yu ma la festival sa sum li li una gihu mun kai ten bi sume se se lum ta ba na gani si lum kai bagara yo kai ne ku ten nam nan gani si ta la kai no en am pa ma yu ma la festival ma la kai sum tok ki se ten ma pa ba ba na ne ko to mi ko li ten no ka pa no de kai ne ni ke yo kai di la kai ne ten am gai de ko lo kai di ko ga si de la no ten se ko ne lum kai ka kai na la lum kai na la ma na la gihu mo mi kai gru sku su gru sa ta kai ma bu ko lo si bo yan nan kai no si wa la ga si kain kasi chau laung tun da chau tuni baba da laung chuai ga na sem ga kain na la yo ga na ni se ma sum sa la kain gruske se jore na si sa boy na kain ma fio hatta sen ma kai fai ma se ma lu baba ngin si ma wum cham go yo en ga tun chau e buta do fidita ba ko buta do de televe til na ku lum la ke kain jore na sa he dine fi le kol non kap kain ni se ma Dek si sen ngolo disi ga ma tem li se o baba na kai mge na se ga li ga na la mu ko na la ka fe ni si jore ngola a wa dunet ka se o ga na zu kai ni ken nam na li ga ni to es lo ga li nam ga ka ga mi mer ma ma fi na ka ta ga jamen da na sam ju mala se nu si asan abdulai si sim se sen ga ma ga ngolo a du lo ta na ta la ga na ku su na ba ka ka li du shau te o hata ka tem ma li se o baba na nisi gruske nge li gege fama birimi irsi kisma dira dokwati tala gaya mafi hata pati irte pati dirtene fai museo baba na kwa irsi ya ala nisi kwa mawala kasi sumu nisi kwa li gege kaya nasu kwa mga abu nage
Hetren ko fokma toni pidunet on kafene ko fatta kamat kinsi la gente julde tala gente dokma yam sidia pe dikay la de ve bote chole zono dikay sum se yise la saper pombie sa la kut kenga la kala mike kala nisi gay choisa tewan gay ni yo gay sum nisi li na gay ni hay burna dan dan ten kay te kamat na gay no ni sum se yise ya pombie gay ni si chole tenam na gay ni kay ni si fimita fimita ka gubis sa birimi dira kislenga dira doklenga ya glabandita yo gay ni kay pam gihum ngolo mais sum sala mina duraku duri famala gaino kotlina mai buni se fimita gaine kai humda kai magido doktoro ai buna de choka en kumba magimu sumna kaino bolse sum sa yise la pombien gain ni se fimita ai buna da kai ni se chol buna da so vega india la de koeni no en sama mina la duralo mina kotina jot fumun gaine kai sa ge ko humang gangu buna ge yo kai se namli na gaine ni sum yise sa per pombien gaine kay ni se kay ngolo kay fi fi di kay fi mitta kay no kay fama me san yang ma jokalam di bu nage yete kay ni ministre ma di kay ministre d'etat ministre ma di kay lofte ve finance na kay cloud ve gurjuta sam yuma tayer amite gilin nam kamat kay nam lum kay mi kula li di hotel residence ka jamen ni tun chauta ve tem di kay laude ve ngom de ve sunguta alilo pina la galite muda mute gaini kain kai so system la kala kala koto mugla lu miken ka fene nam diga en ka mot nem diga en la kai ngom de fi fare da hi sunguna da kai na kai no kai na e me la kai wadi yo kain ten kai da mudum dan nam si chau ten ngai ko na kep kep kep kai ana lilo po hi sunguta kai ne kai nang dia la ngom da pa ka abu le do no na malilo pina yo kain sum sama haili nam kai ne mais responsable zungulo la ka accepté les malfi bank na c'est sens la ka en sa lilo pa li nam no ka fonse ma li li na man si fitu zina het ka en fa mara ke ri wala pa mara ka ka ki ni na la sum se tolom irsi ga en ni no irang ga no tsar go yo la irang mai nga de kut kut ga tsar go yo na bi nga ne muri ma boye na si gro pa nga ne ala mi fa fi jivalo kain kai butu kafin ki wi na rang kai li ke fa mo buf na la du ga for long ga ni si tolm ga irsia mai dole kain na ga mara ga ndi moida e kate ira i kena na blaka kain ni si du ta usha na mtati kai no le se ni si grobo ingo si boys e buwa yan ko na fren mai ga mi fa ma jif di kai mi fa ma la ga no lum se ga na tolm rang lu ne ai rang gar go yo rang la mai ga di no nam gar go yo mai ma fi jif di kain na ma lum gla ne mali marai don belka ai don ti rangu bo kai sai namdi kai mai nga de bo kai ni si ram go yo der wele pai tena im rangu lo mai ngo di ni kai fate tang le ngatwa kai ngai sama do ngai mi Lionel no mangar e janga ta mun tong jona Marcel ko ngi ngulo ko tanga sel le ne job am technicien ya ne if de bamti nam ginu le lo ne de bo le kai ni sunda kain be ya ka da eslo nan mai mai kain fulani fulu di mai kainen huma umi mai mi da eslo hum de sumna kainen mi da eslo yana itin ak bamsi gangi gulo.

assalamu alaikum nay sagani temin dia gal gal dawni tiri on fadoro de chare gal ko janara kal kal gitena bar ngam nangu sandu talame dine ma nge kyan harama se yan hagay kya hinje haga dubu ki yo hagi araka hum halara ngar tawaje okro le gal la felle biro de be ngi tay kiro wacha gomuga u chona da windu ge sandu sakani temin dia kal kal yoro biro de be ay zin ge kamani mo ko ma karo ko bolin ga kam mutina na bar ngam nangu sandu ho mo nga wana ko hener de lu ngana kay dine min chaw chamu ga rekam mo ko mutina na bar ngam nangu sandu ho mo lu ga kolon de kabine technique na ta no mo ka ser ga mutina no bar ngam nangu sandu ho mo chalan la technicien lungi kana yarna iba avare on di resident ene dai danyan lungi gelngen am lungi cernen am gedanyan monde wara yo ma cara lungi ichan ga jim taroji lunga cin kuro ga pi habar ngam no sondu taram yedene mi yogo ceringa waya ibrahima mamma tambomi gre ka ngo mo koy mono gre mo tan habar yo munga mo koy balgano ka bin technique ren tan mo no kaset hay woni min di ki ga kan ha gairai hinjere haddo mo koy mono mo tan habar ngam sondu yo humu.

0: ಸೌತ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಪುರಿ ಅದ ನಾ ಬಬ್ಲು ಮೇಘನ
1: wate da yagano gujana rakal kal gitina barnga munungu sendu salam harama ngikyan harama sendu sayna hagaykia hinya gadu bikyo gara ka mungu kura holoni da mi chonor habar ngai namur gu churu dai lu ngadan mungu gumna dawla yo churu dai nata migo angran murungai dai dan hunna jay akura dio marishan muhammad ta indi debi tinoyo agam nan wahalama dinke ke de kadang hu gyor de nan yonde dawla ngamnoyo nge dai injeli ki nge yama ga dai dranna ya jiga ay ba pada dan a bulangi chan ga higoyo dai na la ro dai wate na mai ga na ju gu nie ga dai chono bulindo ha dinke ke de kadang dai migo akol nge dai injeli ke de ki de dran hinga ma dai ya go migo yu kula ga ma dai go ga wan ga ranga chiri dai ma hela ma dai yo dai na la ro na kal dinke ke de kada dai din nan na ka ya chono dai bulindo nge die de ma ani rei ga gre che gnia unda ka wlinga ne dai na mar na chen lungi chan ga premier ministre lunga da dan manga akol naim ga premier ministre yo ake dai migo hunga halla bolindo dai migo ye chu aibu ama paradan da yagren la bia ama paradan ga ake migo ngi horer ye kulga dai dran akre ye gre dai chal au hundu yo changa ye chi garan de jaka gre dai ndugu do yandi imende achuna ama yitit kat ama rekal kal da ya lama dai migo akre ye kula farra kalinga la sudan yo kalinga ngam no chal hundu yo ga yama rekal kal ye gan akre ye mai jandan kala wi gre lama dai dingi chede kala akulnga aro aibu erda yo ngandran wa imai mai gre dai di an ya kulnga yan gre chege ne wonda kawli ngani yo president ma corona rear ende ne ko ina chege mi go dai jamai hinjeli nge yukul yo nga yo agam na ram departement wonna munna province nge chede hakai nge yukul kali ngira bare dem no yo sudan nga yo chono dai mai gol dran go yugni nga rende kal kal du ngo corona kal mai gra hangam na rear ende nga dai dran go dinga ani akul nga ima yan dan ma pure dai dinga dran yan nga akula kay dinga aru wadan tei dai dinga aru na lafia mu yo nga yenge dai dinga dan go gumna dole ma dan nga na la na jugure dai dinga na chaga mun da kawli ngani re nama nani ma yugo communique de presse nge dai ya launai nge dai namu Allah ma dinga namru go eruni ne lafia lunga dan mangi chan ga mediateur de la republique lunga dan manga akulle dai par manna par lugu manna kulan dan mo na wala par dowle par manna kulan na la yodan manga cha cha mi go wonde dowle ngam no yu mi go warer dowle ngam no nga so aga man ram Allah ma dinga namru go dai ya wogum ngam nga akulle ga dem no mi ke ga na nga Allah ma eruni ne lafia yo yorong ga dai na ka gar man nan jono dai dawle ngam ne dawle nga dai dan mangi kirti go yukulal melem go yukulal ga ciyo ronga dai ciwuni ne lafiya ga da dai ndoso ni mare mai mu janor lafiya ma dai namen da kalkal jono dai dawle ngam ne hada mun wangi kede ai din ngam ne wangi kede dai dingi kede ka daga jono dai mu mai nor kalkal yoy ngi dai jingi dan na cagum yoy go abara yoy go dai dingi dan na cagio corona re rende jono lugo dan mangi nga melem rei kirti rei do jono dai ndoso a jal hada ngan ngi miu ngan jama ye june ci ayo mu ma men rekal kal mo ko nang nga ace dai hada ngam nang shere kada yu ay din ngam nang shere kada yu mo kin dina mare mo ko nang lafa nga ace yo mo nga dai din na ri dawla ngam no fo yo nga dai din dan mo ngulu ngi chan ga media ter de publi yo na chega wonde kawli ngana gere chono halla dan yu amun mara ace hugu yor dai din ji kede kada yo dai ya dana ha ma len ja gere chono dai wan ma mai no den dai ne lafa akul gede dai ndoso nono haban daraja go din nana gu de bin gana na same dugo Allama dai lu ato dai dan so dinga a cara fon ma nawa ge ku dinga ga cara fugo dai dan gonya kun Allama halnga dai dan mun ne lafiya nu a chono ga dugol li mara ir ga no ma dai mai ga cara nan mun lafiya nu mi wangi kire kara ye ku daga mara ir ado juru a chono yo mun ga likini mara yo hangini mara go gire chono lu go dai dan wonna u daraja na wa gana daraja ringa chiyo ngi dinga ran ma yo mun ga chu halnga dai dan halnga dai dan wi dawla ngam na alu fon a che dai ya garam dawla ngam na yu ya gana yan ga ya che yo mun ga dai dinga nar dan fon ga rangodi ngar enya kurun yanyo gere corona re arndu lungi chana media derje dere pidi yone ko ina kara kalkal a chona dai dinge kere kadanga halla ko lera a chona dai danyo hama yalde jer ndende a chona amun yoro wana jineng ne kin temno e mare mai ga ya ga machi mu chaloro ge tega alla ma dai dinge halen ya kuno marayno ya chama jerende a ke hogu yoro mi go ya mamar ya je kala duru jew galu nen go na manga dai nan dinge hala lugo mu gere che di yo di kalkal ya ga a ko mu ko mu yunor kalkal ge dai dinge na lo mu no man no nga hada nga mu no ge kere kadayu dai dinge da mu no man no erim no fo yo nga a chona dai dinge kamanga gan lugu abinga ke cigana lugu joskuno nga ngitai kala lugu werdai nga ace lugu di fayde ga chono da ya gand lugu kala lugu gandan gurti seere allama da higama nga dai gana lugu dan joskuno nge kete kada nga ya chono yo ir kala daraja nga lugu yo ce dingara ya kal kal yo ngira dingi dan go nachal nachaga ga chono dai kegini dai ya allama da induso acal hugu nganugo ga dai gi kego hugu lugu dai allama hugu nga dai namru allama nga namru gunde do lenga mno gi kende kal kal ace dai ndugudo dan munga awunde dai do lenga mno mo kolo an harmi ngi kanga eta laika ngam changano talami dina miyo dai do lenga dam no miyo ngi kede kada mo kolo law mo lenga ni kolal kirti ngani kolal dai dingi kede kada nga hal nge dai dam no ma ke gando nga chono dai lugo do kima dingi gi kega no dingi li yang jurudo ndoso acal hada ngadugo ndoso acal dingi miyo ngana jama ye yune go hal nge dai ni kega nge gere acono gamang ge che dingi na gicala fugu wala dina gi kega mu lugo mu a kega na guyo a chona dai ye dingi na muru galla ma dai dingi icana ga dai ya lama dawla nge dai mi yonge kere kadang ko lan yo dai na muru go di dan yar ende ende yo nge dai dina na chaga ga a chona dai a chona yo mu dingi ci bukan ga ma dai nga dingi dai ya dingi nu yere na lafiya yu dingi dai mi ko dan ge tega je ko le ge te na nda ko lya ma a chona dai dingi na ko la fugu mu ga ma nge chege tagru wo dunoya mu di kar kadya ma gere kore kore nari arande gane ko yero lungi changa media ter de la republique yo dai dan manga ko lo do manyo dai na marna chege ho ko manga mo yugo a chono ho ko ma amay amere kal kal gede no jugo nya gede dai dinga akul gede dinga gede ka danga akul ga anir kal kal ya dinga ci wa kal mi gaw dinga dai naru ne la fer ni dinga na tal mi gaw mi chege dai ya dan manga di bel hari ayo ngay a chono i ko yeju gere dan ma chono ha dai dinga ha dan a chege a chono mi gaw nge kede ka danga dan a chola cha danjo a che mi gaw ngi char ki do ho ko jamay sir jamay ngi di sir mayre jamay adiner yo nga ya cey may mayre kal kal gudu do ngaran ga quran ginga dai lu nana wudi men gan ni ganana samete lu gu ben so dai gen gono daraja go acci gro dai mi yo nga ya quran ni gi tenga man no hal ge dai na lafiaw acona na lafiaw woni lu gu daraja yu ligni lu gu yo nga so acona dai dan munga akula wunde dawla ngam no yo yo mu gro dai dawla ngam go dam no ga mu man dro kuram no go tewo gre ya cey adina mu lu gu te lu gu ben so ngaran ga akula lu lu gu dum jadi yang jur jol lu ngarawdu kal ne la fi aji ali gana ko jagan do so angran ga ko lan a chubu ne la fi ayu ngira ding tan wona chagu yo dinga churugo da ya taga wonu ni dum nyamena handu ndi kan ara wasaina ga ya ke hinja ga dum ki ha ga ara kay lu ngdan mung a ko directeur de la communication nga ya dai dan mung a ko ganan ro wudu di yo yu porte parole nga dan lu ngi chana mediateur de la republique ngi chana ga wantu abdullah ya yo ngi dai dan wona taga yalla dai ya tar ka ka dio amay hey wa barke tengri habar yo dan yo namru go alama yo yim has yim ga kullanga mi go ga dai dran yo kullanga aw na ma ga ham balanga yi manga dai yi challi garan yi mai ju ye nge da yo li ra aw yo yo dran go yim garan yo sondu chapal ni sei ha chapal ni ben sei ya yi man ha chapal ni ben garan gay hagyu tolorange dayim hasnga akulange day migonga day hayimang ipening wa kulnga yali hayo day sonjo day drango yim garan hasnga kyanarama sayen gakkin kyanarama sayen hagaya wunde meyonga sabiso day chapalinga day dango drango yi chapalinga day eka dingaran geke kara dinga lam halenya kulnga day drango yi chapaliyo day diyo chapalinga garan kuro hawlanyo awdum ga danama wundo dilingo Australia wunde kyanarama sayen ki wunde December haga dubyoru hiligaru akan hiligaru wakkaranga day namaga nana migonga day yi chanaga pompier ngi kulnga day dran awna manga yol helaya munga day hogire day pompier nga day migol helawo hayre hogire hinji day drango yamata wonde yam awolyo ngisondu hi mo wonda haga dubu yoru hiligari akan hiligari wakyo yoinga dayal hila wure mi go wen hinji da drango yan bogo da hondi yore yemyo dai yem ga kyan haranga sen hagai kya hinjaga duki sen hagai wonde kya hinje kalkal yo yem hazo da drango yi chepoli ye chepoli ga da drango mi go yonga dai ya au nam da au nga dayal hila wure da drango yamata lyo aga dubu yu aru hiligari akan hiligari hiligari yo dai drango ya juga dai ya kamna dan da kalkal ga dai mi yo ya lan kide ngala de jogure dai dan dongo yan bogor ga dai kura dan nari aran de ga yem ben so haga na kale na so na jin kyan haram sen haga yi kya hinje na dai yi manga dai yi kamna dan yo ga dai dinga dan go dinga nai tarkire mi go kura dan nari ga haga ben so yan yo yo ga dai dinga dran ya chege yo go dai mi yo nge kere ka da yo dai dran go churu yo dai dran go ye chepoli aun de jine je kari ga ye chepoli de ga dai rango yaka manadan ga dai ya miyonke kere kadanga dai dran na yamati yoko dai yaka manadan go wandoso ya mwar ndusa na mana mai mingire ya yilliga yajan gayajan gede yekamuranga day miyom ge yanti ngala gede day drango yalen boko do yo koro dan ari oranga day drango curu ye cebali ya drango yan icubo day bulindo yakam naram halama halnge day miyom ge kolga au nama nama nya day au nama hambala singa yo hala yo day drango icubo halnge hala gede nayro halnge day icubo kolay bilin yuran gede halnge day drango yan ilegi gede day drango miyow ngede go jeda atadania yo nge day jingi curu drango ye cebali re yan yo ga bar gete ngede habal gede day curu aji literna ko adi yor dan go cebali ningaran kinge kendra man ngiyem ge day cebali ngada drango ye kemu ye pobre bi cengaran ngai kemu hada dan awunde day ya ningge kere kada awunde bakara blangi chan ga bakara ya cebali ngale cebali yo icubo dran go hada ngaran ga akul ga dran yi kamyo da kimi kimi ro dran i chalai go kimi kimi ro dai kamu dai dinge kede ka dayu mani dran hala dan mani ye pare bi ke kimi yo gere dai ya cha polon garamyo mi go jamana dan mi onge kede ka dayu mi go ngi hal bi ke nga yo ya cha pol dan gere dai mi go jamai nge kede ka dayu mi go ngi dran go ipi habar yo mi go ngi dran go ikul ga ipi habar yo nga mi onge kede ka da gere ji chula ke anarama sen haga yo ligni sen akan ke anga hala dai mu ko haga du ki hagyo ara kan hala dai mu ko la mi ya cha pol mi onge kede kada ga ya pegu mi go jamai daraja nge kede kada hugir daya mi go wa jamana danio hugir daya mi go dub yor ki ya kan hinji yo nga so nge namurgo manaram mi go nge yikam monti nge daya namurgo debel kara nge kede kada yo nga so da idram go yali hamlegay yo go daya mi go daraja nge ya peranga yo hamlegay ya dai bi ke ngaran nge danani ko periyo ikum hada nga danio ya pegu lu nge dan mo nga akolle dai mer dera bil nge wonde berni dum nyamena handio dan go senosi hasan abdullah yo dan go ya pene miko jamai nge kere kadang yuwa dai dola afrika nge kere kadai yuwa dola europa yu dai mi nge kere kadang yama handua unde dola ngam ne mugre yal himur ga ya chomna ngar ne go iyal wote habar ngam no wetaram yede ne mi dai na nabar handu mu ko bolgno wa kabin tekni tan mu na kaset hay min digi telangu mu ko mi norbalin kabin tekni

yote hana za bonga mona ngi na wata ka ka da video ko nan ni ndio fa saka ni tim jaga kal kal moro makala ko ka ser no ma tane no mo al gira ngam no ma tane no mo e piro je be ga dai ko nan daga ayi zin ngana ilio fa saka ni tim jaga kal kal ngam makala ko piro de e be ngi ay ngo che ke ga habar ngam san je lu na ta na ryo lu ngi chan ga lyo nan no me ngar ngana ta na ru lu ngana kana ge chiringa o ya ibrahim amad bomi lu ngana ko londe kabinde technique dan mo ngi dai yana tan num no ka ser ma tane no ka ser ngam no ko ma bar ngam no ko hum ya ma chara lu ngi chan ga technicien yar na ib awara yondi residence ne lungu jernganam gulungu jernganam gedan ko najega akul dan murgo dan mur cegal lay lungu cianga jim taruje e ngwacce gemuga dai da wiru ke kamanande gude pido di bi aizin ga kamaninga oba sakani yitemin de ha kalgan muram kalako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamu alaikum jaman dina di nyamina fada radio chadi ya kukal kal gricha nuna fu radio ndara arona la barnde kuya hadike ngalula talawe kintawdo hadike na meida ina yiku mbu usa kini dubi ndin findin luku arakona klari ki njin na dinge ya na dejin taranjerum kutakoro aktaram nasaram manaya narichi ya uro duskarada kabin tekniki ndi ya rna ifkoro reji dantan inde adijimta roje njira yado hadike na tunisien santura meter grebi yenge sinyimba halni nyona ageda fi mikro ndi ya shtabu kar musa koro wati samru daya labar nde kuya adi kingal talawe di karanu njidu kuna fanyun maru labar adi karanu njidu kuna fanyun adi kamin teknik rilinie na wate ya harnaye bikedo adi kina kafaniye chudu sudu ni kirini kamin teknik bikia tiye na jamai kirinta kam karkudu bakura mwuri nga sofanchu

D'accord, Kakatulo, Taki Kranun, du Konofano, Adinfo Sakranina, Ye, Ye Algoni, Omar Suleiman, Farango, Hadikina, Mike, the Faranga, the Gaya, Ye Chilena, and Quanso Zaptina Bound, Farai, Shingalinga, Miuno, Ye Cochilena, Co at Kentau to Loge, Uno, Shanghai, and Chilena, and Quanso Zaptina Bound, Shanghai, the Adikina Kurtu, Digil Riad in Corauno. Ye tada e chung abanga chunga rige ya apakara Musa wono. Ye shie fara rige ya talam shushu na ini ili talam kanububu suma na ini wono. Sangai gulchane ge ya indi shige ya dana fudaman duye wono. Ye wate nduwa e kalu wono ngena nala anchorina ge wala roi kire ge ya ako nimirungu telefonde adidu mboye wono. Legargo nimi ya indi goni min wono. Felagra ni indin fisku ni indin fisku fisku goni min. Adie ertel frakon arakon fiakun yindin feskon legarin fiaku kakada didunge der kranon jidukuna fanno algoni umar suleiman farango mainke da wono faranga de chilena kwaso saptena ba wono fara englinga miuge wono wate ko chilena kum gonena fura yade adi noini wate ko na chilena dige yaku alama kentautu luge wono ngadi shangai do kurtu digel riyadin kolono ye farae abanga chunga ge ya bakar musa wono shie talam shushu wono ene wono ille talam kanu bubu suma na ene wono yal sangai gul chan ge ya indi takur liena di shi furama shige ye indi dana furama duye wono ye kwasan kurzaptina ba wata ko kentaw tullo do wa e kal wono ngene adi nala anchore ne ge wala roy ki de ge ya faradi dun jamanga adi boy wono abanga ye boy malum ga e juru mankira wono abanga ye mankira wono akon mironcha telefon de di dun boya legar gon mi ay indi gon mi nu usku gon mi ay indi gon mi ay usku gon mi zero gon mi gede usku gon mi zero gon mi adi ertel ngo ara ku indi gon mi fia ku indin usku gon mi legar gon mi fia ku gon mi ye alabe intu nalanda mi ge joru zaptene yan mai manchan kada yakko min timi wuriya kabin technique.

bikedo adi kina yusufi gidi kaulungu kulchina di mana choron mana yei ku kambere ngano wono kina yuskure ngano wono jawara esofere kambi nga saranga di miangalaw yei yei sobe di drom giete tomo drom giete wate widige ya kalaskidi ni tak tak roda ina yakku minti findi ya nari nyamena fada radio chadi klaro iki inji kabin teknik indi arna if korore jidante rinde jimta roje Jiraado adi kina technicien centre meter gredi ngi singi mba hanni nyuna ge da fi micro ndi ashta Bakar Musa wat yum waya ya adi kina lara adi ge ya ko kalkal citti Muhammad Adam Hassan chungono da ba da mi so labaran jadid wonne ndin kuma ni mai ci de inshallah ke ngalla isa kila fungin assalamu alaikum.